hanyuma rero niba wumva hari umuntu ushaka gutungura iki gitondo niba wumva hari umuntu ushaka guha ka message keza yaba umubyeyi wawe reka nkubwire umuntu wese wamutungura ashobora no kuba inshuti yawe magara ashobora no kuba sheri wawe cyangwa se na papa wawe wamutungura n'umuvandimwe uwo ari we wese wamugenera ka message keza uyu munsi kakamukorera umunsi ninde ushaka gutungura duhamagare nonaha kuri 0788 38 10 23 hanyuma tugufashe.